0: tainan.
1: Ako ka na ipanet. Ito ulit ka pa habang tininihin. Ope ka, test ka.
0: Ba, uro nun imalainan.
1: Diyan ka, uro nun. Teka ok, majamtok na abe. Sa pa habang tininihin. Ope ka, test ka.
0: Ba, uro nun imalainan.
1: Diyan ka, uro nun. Teka ok, majamtok na abe.